Alléluia. Alléluia. Katimuseme tima jafe maso gamu kama. Katumusinza, tumugulumiza. Daudi atugambe na ingina nga mumpia za mukama no kusinza. No kwebaza. Kubanga akose mikuru. Akose mine.